0: Sennahita Yep Asata Yep Natamaltaka Pahanatna Ansahita Asataka Akapina Itime Yep Isinme Oyitan Bayat Yang Hopit Akne Apirpanta Mehima Yang Natwanit Sen Tabas Pasanawit Ime Lainem Wakite Pokome Pumwe Haktamalte Yuhakalaiti Mangeng Momoyam anka hit et utito malat, manto malat, so anka au ansatna, nova tota, yep hit the hakim tapyuk ansapil, it the neswang yet, au yeswe, halait of ting hakim nenese. Ee himu sinot anhapias kasulaunin, yan hak nab hit the anguwan makyang, yan hak katang tawanaut. Nakawa kitang wewandang taay. Tita na tumalat po piyaw hinsakan. Tita san po nao ansa yep itim mumoy may ak. Ansa son kanene se halay tating. Kaangka nanap hita hinsaskin. Kaangka it pahanwewat hita. Pahanat hita tiniskiyat pawang hita. Supsiwewat hita tutu yekang put. Kapawan it nesyo kat yukalat hita himuyat yanta kat nonowa po ita. Po ima mumuyam niya ka. Soon kapiyunat pa hita it yang hinsas ka. Piktot. Sen hita novalal. Sen hita yikaya tuat yingyapot. Potat. Sakaptat. Po ang kaipete piyutatak nat it pa tuleon it ani hinsas ka. Sen hakam himuwa it hita peyokan. Ii himo habi hopit pas katsiat. Yang ita itang hinsakusa totok bewat. Hakim maksonit sejep temal totang. But hakim ansa yekuye tapkenaye. Ansa hakim hita ayurikye halai totang. Kus hakim enangwat himo suanta nuk me epam to hakim it. Lomahin takat yep ima oba yakam. Hakim ya acelek na yak. Hakim pyuye phalaitate. Kahin hita ne kushin takat ang yikuye it itanai tawat pyu hakim halaitate nga. Yan hakim tapkena ye nana sengne hita ang pawan kyapit pawan pastumala taka hikse hak nasengne ansa pyu hakwaim. Peppu mihikmi hak natpu pyu ansa kakim tokwa. Nana sengne Kabong wak piu hakim ansa hita it temalat a piu na yorikyang. Hin hak hita kacit piu ahoy yain na nika yan hak epam tak wewan keng hakwain. Pu ansa yang hopit ah nika. Tokil na wat nat piu it hita. Ita na wati, ita wimi, put ita hinsekwiska epam hakim katotong. Hak kanasang nang kiwana wat hakim nat piu hita hinsaskan. Niya kayan hakam hin hakim tap kinaye. Nunasat nana sangane. Nana mihi talumaya ay kuyat. Ansa hakim tokwe. Piyo ansa lolmat. Ang talaw na inaka. Hakim talahoye. Piyo ansa pangkang kakway. Piyo tatalaw na ya. Pa iyasa. Kahimu i hakam i pahanbewat ang i lumata langwa. Pampa kahimu lawaye. I happy panta hak pai hopi la kwa kwai it sitje hak tawa ta ka ha laite po ye pi ka tai ma ta ni ka ita mo chami ma ka to kil na da ki mo tem te ma laita ah ha ka te wa ka chi da so so mi ta hi ta po ni ni ta ta ka pu mo sa wi ta se che ma bu ya yi pai pam so so hi mo sun ta no pa yan ha ka mi ta pi an sa kwa kwat ta ki na ya Uma obang kay nana sangane, piu halay kahkan. Nene sat uma ansa tokwa.
1: KUII is supported by Mesa Media Incorporated, presenting our Hopi Word of the Day. Mesa Media produces culturally relevant multimedia materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings. You may find CDs, games, DVDs, books, and more online at mesamedia.org. We'll hear Edna Komalatsiwa state the Hopi word. Use it in a Hopi sentence, then translate the Hopi word into Pahan Lawai and translate the sentence.

tahopi te kaeng uma tewat angke umu ti mai au hopi a to tak itala bai te kae bai ani bai pian i hi hi moyang tewat itam it hak ti mai sunane hakami ti mai te hakami te ti ba hopi la bai ang tau sa uma ka te kaeng ka kaspi uma hin pui au pai uma ket kena anti mai yang o sa tayo mo Hako pita kaite, hak nabot mo sungyanen po maitama miya at po yan ikispayit mo sayos tatawit hihita ang hak te kaite, hak nabot mo haki auhi tahini aatotak na uma tuwa sa tayong nanapin kasi yung umaka kapanyong umaitaho pilabay te kaibayani. Uma te kai baye ya ume so mai ume kwa mai ume nga mai ume na mai ame mi hupi ya to tan e ya to wa ita la baye pasim itam son he sat pahan la baye pasin ye pakam akies ni pa pi ansa hakim yan te te kai na na mi pahan kwa saya to tan itam sa tayom nya itam te te kai ya Itam kasin itaho pila bayi ato tango. Kimay au itibuto ting buita mao sang it kuksiyang pumap. Itamay ka kahupiya ato tani ka nanaw na ka buita may punish lalawang. Na buita ang buway okto tika. Na hupita ka ita. Buna yan songo pangakungya ita ka. Paminamisutsap hupiya atang buinami isovit. Ikwabe ni ipungay ang merit yung inami pang kakwang kaepakam na himoy tan hupiya tani pumasutse pepakam hupiya tota tawat amamiya tani kaepakam na himoy tani yayan hakimoy awya totang tawat put itala baye tukay baye umaya pakam ak songka Uya bo yes ni umak mung basto tene. Pamhapi tewa yap ita itahim. Itam put amatap yan. Puyan it yap itam hihin kasi ingwa. Uma sa sayon po yap tewa nana pita uma sotong ya hihikya. Uma kayat pakam. Uma ngamay, uma namay. Kispi uma somay, uma kwamay. Ama minana pinya aatutan. Umaka kanana pinya pakam yes ni uma wengwayok to te song katawa uma kati ang wengwayan haksak au kanana pinya tang pasak au yata pamte kaye pamhita hapi aktawa mung basting uma ovi kapan hakam yes et umaye pakam uma kati e kalyani hakpan te uya wakati nawak ne hakak mung basting uma ovi ye pakam Kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit himsat kyani. Pamsungyaw niyan yet pakam de kyanta. Yet pakamak sinong tis uvi tutim tatak. Paisukak yet pakam. Kyan el tatayom ni kyan yet pakam. Duwa kati paisuk hakami hinsat kyanya. Umuwi kapan hakam yeset umaya umakati ukalyan. Uyomi hakami umak ukalyan. Sub kyal sin mo yangami. Payasa.

Nga tewa, honanu is na mayana matiwa. Ay na tewa, umumi yang kisa, kita umi aonan. Papita yan po tewa, hihin ye pakamiese. Papikipi an sa akbit, itam ikuyanis katsit akiki. Nung itam tewa ye pakam, itatimoy. Hihi taas awin kya kyang. Papi po tsa tayong